0: 919.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio. Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Bibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ako sa Magnum C. Nagamit ako ang Bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo. Brato rat.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: Summer na naman!
23: Summer na naman!
22: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
24: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
25: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio. This song is brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: ACS.
3: This song is brought to you by Smart.
0: the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
15: ACS! This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up! ACS!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Expedita rehas gamon porok ono mga agoy bisikete. Porak koan kita katulog karon maayong man mori okay ra. Maayong pagbawas makatulog. Wanay mga usay kana arthritis ba?
1: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Ang bulan.

0: Okay, hello sir, maayong hapon.
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pila edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Dua ka box na nga pito-pito capsule yung imong nainom?
1: Oh, pero sa akong inaangkol sir, patulong magun admit sir, niya may ayo-ayo sir, o may kwenta pa nila sa doktor. Nung no, akong inaanga, nagagamit mo siya ng pito-pito, muna mong ginagamit, muna na ulihan mong kukod, muna na mong giglaminting karon.
0: O si sakit na mo sir, kining?
1: One, ganang complicated.
0: Si mong mama po, nung siya may sakit po si mong mama, ganong ga-maintain man siya?
1: Sir, all sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na sir, kaluyan po sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo inong pito, kalayan ninyo ng pito-pito, kay mo din ang naka-isa kong pang, kalawang kalawasan, ganang complicated.
0: Yes, salamat sir, God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Summer na naman!
5: Summer na naman!
4: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph. Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Summer na naman!
11: Summer na naman!
10: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
11: Sa Amcor!
10: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
12: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
14: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
21: Board Member Colherb Zamora Absay.
20: This song is brought to you by
21: Mayor Manuel J.R. Zamora.
20: This song is brought to you by
21: SB Member UL Zamora Absay.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: kasi mao na nga inom pod kog sulay. Mao ni karon og atong mga wala pod nakasulay og pagdumti, magsulay pod sila og inom kay maayo pod ang resulta. Basta magnumti, biktibo para to.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
2: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: mo wala naka-amping eh. Pag-amping na lagi mo, tiguwang nabitaw ka. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
2: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Bounce Papaya!
1: May papaya!
0: Niacinamide!
1: Para sa puti, power times two!
0: Times two!
1: Plus shea butter and tea tree oil!
2: Glow up by the power of
1: White
2: two!
1: Rose Papaya! Sulit ang glow up! Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Excellent health! Excellent life! EXL Maka Buhay Plus!
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together, we can.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Rosminda Cristico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa buka, Mami Lucky o Captain Cristico.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. F-

0: ka na bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Okay, may hapon mga kabibes. Oras sa FM Hour, doon ay 13 minutos uman mirabay ang ikalas 3 sa hapon. Welcome sa ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Adlaw kita karoon nga Domingo mga kabibes, no? Pizza 31 na. Ning bulan sa Mayo katapusang adlaw, ning bulan na mga kabibes. Inaotong tanga na mo karoon sa Mayong Panglawas. Huwag nga unta humana o panimba mga kabibes. Tanan, ha? Nakasimba na unta kita tanan. No? Mayong hapon diya sa kinatibukan nga probinsya sa Davao de Oro. Sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw diya. Mayong hapon diya kaninyo. Labi na diri sa may nabunduran. Mayong hapon diya kaninyo. Huwag diya sa may inyong bataan. Usab, nang alasinera to diya. Mayong, gabi, mayong hapon diya kaninyong tanan. Diya sa may Montevista, Compostela, Mungayo. Diya sa Maragusan, Pantukan. O sa Mabini Mako, diya sa may Laak o sa Mawab, sa tanang lungsod nga maabot niya to ang station. Mayong hapon diya ganinyong tanan. Kinisi ko ya tulad sa magiguban ganinyo. Hangdod kita alas 5 sa hapon mga kabibes. Ubani ako ninyo ato ang mga tugtugang mga Max o Brack mga kabibes. No? Niing kahaponon. Ubani ako ninyo hangdod alas 5. Din sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao de Oro. O, kumusta man mo diha? Kumusta diha sa may barangay ngan? Unahon na ito ni Greet si Utik. Mayong hapon din mo diha, Utik Jose. Agwanta. Nga, naminaw ka na ito karon. Mayong hapon din mo diha, Utik. Salamat sa mga pagbaminaw. Samtang nagtagay-tagay o bahal. Tagay-tagay kagbahal, Tek. Mayong hapon diha kanin mo, Tek. O, sa ingon man sa mga silingan din mo diha. Mayong hapon, shoutout diha kanin yung tanan. May barangay ngan? Compostela Davao de Oro. O gingo sa mga hapon dia sa tong mga tigbaminaw dia sa Barangay Tamya. Mga hapon dia kang Ati Ruth Rimultaniog. Shout out dia ganinyong tanan. O sa may Barangay Ugaw, siyempre di na to kay kalimtan si Nanay Maria. Kanunay naminaw nito no. Nanay Maria Tongko o si Nanay Carmen Jess. O sa mga Gulayan family dia, mga hapon dia ganinyong tanan. Og sa mga Diaz family kang Isteng ug kang Furisa, kang Joy, og sa mga bata diha may hapon di ganinyong tanan sa mga nakakaroon des tindahan ni Furisa may hapon di ganinyong tanan. Oras sa FMR mga kabibes, aduna 16 minutos na human milabay ang kalas 3 diha sa tuang programa ang FMR Favorite Mix o Brack ning adlaw sa Domingo. Ubani ako ninyo mga kabibes dinhi lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
19: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
18: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
0: Summer na naman!
21: Summer na naman!
0: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang Red Hot Deals sa Amcor.
21: Sa Amcor!
0: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng Red Hot Deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang Red Hot Deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
22: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
23: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
24: One station, all the hits.
25: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
26: This song is brought to you by
27: Governor Engineer Raul Mabanglo.
28: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
29: ACS.
28: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
29: ACS.
30: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
29: ACS.

0: Okay, may hapon pagbalik mga kabibs. Oras FMR, doon ay 39 minutos na human milabay kay alas 3 sa hapon. Dito sa tuwa programa ang FMR Mix Ubraka. Oba ninyo si Kuya Tulits, hangtod kita alas 5 sa hapon ng adlong Domingo mga kabibs. May hapon di kaninyong tanahan sa mga suki na itong mga tigpaminaw. Natunta nga naamo sa mayong kahimtang karon na nasa pagtagay-tagay ng adlong Domingo. Shoutout dia sa mga One Port Boys des Barangay Ugao. Ato ang mga idol pinangluluhan ni Doc Chris Ipanto. May hapon dia kanyang tanan dia sa may planta ni Bubong. Planta ni Bubong Bandala, may hapon dia kanyang tanan. Plantas Bahal, may hapon. Sa mga Bandala family dia, sa mga Gulayan family, may hapon dia kanyang tanan. Sa mga Digal family, may hapon dia kang boss Danilo Digal. Og ingon man usab dia sa mga Horcasitas family. May hapon dia kanyang tanan. Sa mga amigo na to dia nga ningkapuno nagtagay-tagay, may hapon dia kang Daboy, yeah? Kang Daboy Mudlong. Musta boy, okay pang panlawas boy? Nasayo kay kaganihan nagtagay og readers kauban si Bay J sadya. Kaya di ba basta. May hapon dia kanyang tanan kay Angelica, og ingon sab kang Choi Rudy. May hapon dia Rudy Rungkalis, mga Rungkalis family des barangay og may hapon dia kanyang tanan. May hapon usab sa mga Davalos family nga naminaw kanato karon kang Nung Kadoy, kusog i-radyo si Nung Kadoy, may hapon dia kanung Kadoy kan Junjun. Sa mga Davalos ug Gulayan family, may hapon dia kaninyong tanan. Kang Ate Ili maayong hapon o kang nung kang Ijon. May hapon dia kaninyong tanan. Boss, pwede pa shout out. Shout out dia kang Ma'am Janet Punsalang dia sa Kalinan, Davao City. Shout out dia kanin mo ma'am, salamat sa pagtanaw sa tuwang live. Og ingon masab kay Ma'am Jena Miles, ha? Pwede request og kanta boss, pwede kayo. So magkantahay mo ha madam. Shout out sa tanang mga Urbuda family diha, sa mga kapamilya ni Jason Urbuda des Barangay Ugao. May hapon diha kanimong tanan, kaninyong tanan. May hapon diha usab kang pare Dudung Urbuda des sa Barangay Pangutusan og kang Mads Menda. Og maayong hapon ka vibes, happy Sunday kanimo. Nanay TC Ortiz. Hinta pa dia sa Barangay Andap, New Bataan. Sa tanan taga Mire Mediatrix, may hapon dia kanyong tanan kang nanay Kunsing Laulaw. Sa mga Dilatory family dia, minyo kanato kanunay, may hapon dia kanimo kang Tate Carling o kang nanay yahang partner si makalimot mi ko ang nanay. May Marcela, may hapon dia kananay Marcela Dilatory dia sa Mary Mediatrix Barangay Andap New Bataan. Sa tanan taga New Bataan, may hapon dia sa may Barangay Kugu noon. Hello Dol, tulits paki shout out ni Kagawad Jun Lopez. Og ni RG Lopez og Ramram Lopez from Bangkiruhan Norte. Giga ni Ma'am Jing Ricones. Ay, may hapon dia ganyong tanan ha. Dia sa may Bangkiruhan Norte Muntibista. Salamat sa inyo hang makanunay yung pagpalanog-lanog dia sa FMR. Dia sa Bangkiruhan Sir, usab may hapon dia sa mga Handayan family. Shout out dia kay Hanilin Handayan, kang kagawad ni Store Handayan, kang Ati Iba, kang Ching Ching o kang Ariel. Sa mga Handayan family dia sa Bangkiruhan Sir may hapon. Og dia sa may Bangkiruhan Norte, labi na kang Ma'am Jing Ricones. Sa tanan usab mga taga Barangay Kamantangan, may hapon dia kaninyong tanan. Sa mga kafgo dia, may hapon dia kaninyo sir. Nakatunta nga nato sa mayong panglawas. Kita tanan mga kabibs no. Og sa kung nagkikaingon na kasimba na unta tanan. Importante kay mga kabibs no ang pagsimba gayon. Unta nga mara pagkasimba kay para magpasalamat. Magpasalamat sa tanang mga grasya nga atong nadawat mga kabibs. Kay sud sa isa kasimana, isa ra gyud in taon kaadlaw unta. Nga sa isa kaadlaw, isa ra pud ka oras. Kami gabi ka vibes nag-anticipated mas na midiri sa istasyon. Nakadungog mo gabi katong misa na midiri gabi para na to karon anticipated mas. Shout out sa mga suki natong Tigpaminaw. Yeah, sa San Jose, yeah. Compostela, Dingkoy Arangkon. May hapon mo da, Dingkoy Arangkon. Sa mga Arangkon family, may hapon. O, gingan masab kang kagawad, Regine Arangkon. Litoy Aranaido, bro, Litoy Aranaido, Barangay New Dawis. Nga po di ganyan tanan, salamat kay sa inyo ang makanuna yung pagpaminaw, no? Kumusta naman ka, bro? Murag taon-taon tawa nagkasabay, bro ba? Sa tanan, mga taga-barangay Dawis, may hapon di ganyan yung tanan sa mga Gilina family day. Shout out di kang Junjun. Okay, yung shout kang Ruby Mars, kang Juris Mir, kang kisa pa yung nadya, si Tutang, sa pinadya. Nga po niya, Dudong, sa tanan mga Gilina, mga Gilina family, na nakaroon niya sa may barangay New Dawis. Natay cooler mga kabayb, sa atuning tubagon. Okay. Hello sir, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Oh, inay mong radyo sir, kay on-air tika. Oh, maayong hapon di aminin mo, sir. Kinsa na siya palihog, sir?
1: Raul Masinaring, taga New Bataan sa Minto, namuna pa rin.
0: Ay, si sir Raul Masinaring. Maayong hapon di mo diya sa barangay, New barangay, yung sa barangay ganyan si inyo sa New Bataan, sir?
1: Barangay Kabinuangan.
0: Barangay Kabinuangan, New Bataan, Dabao de Oro. Purok Sarminto. Sige, sir, greet. Tirahin diya, kasi mo i-greet diya.
1: Mapunta ka naman sa Manila, baga pinuman sa meeting sa Purok, na ako pa rin. Maybe. Baga sa lambong sa meeting. Patong Mayor. Baga sa Lumbrua. Napukubisita siya. Naabot man. Nagyan mo kong gulay. Naabot naman akong gulay. Kasi kita katiwa sa Brickham ni sir. Salamat lang kayo sa Manaw. Nagkatul sa gulay.
0: Naabot na kayo bisita na. Sige, salamat. Salamat, sir. Naabutan siya. Iwan. Naabtan og bisita ang atong cooler mga kabibs, si Sir Raul Masinaring diya sa Purok Sarminto pa to. Barangay Kabinuangan, New Bataan, Dabao de Oro. Sa tanan taga New Bataan may hapon na ganyong tanan sa Barangay Magsaysay. Diyas mo Barangay Magsaysay o sa Barangay Katipunan, Barangay Kugunon may hapon na ganyong tanan. Salamat kasi nyo magkaroon na yung pagpaminaw na ubay-ubay kita mga listener diya sa kwa, no? Ubay-ubay listener ang mga ang FM radio diya sa New Bataan. Halos naka kada drasa siya. Kada agi na to diya. Kusok yung FMR diya sa may barangay Magsaysay. Diya sa may barangay Katipunan. Diya sa Kugunon. Ngapon, ilabi na sa may andap. Di pabiti ni Sinanay T.C. Ortiz Sintapa. Kusok yung radio. Kondisyon na yung radio na yung. Naayo na yung radio. Okay na daw kayo. Yung nanay, kusok na daw kayo yung radio. Mayong happy sir. Oh, mayong happy. Mayong hapon siguro na sir. Tul watching live from Dabao, Cebu City din sa barangay adili sa Cebu City dito sa unsa kay lungsod niyo? Sir, makalimot igud sa inyong lungsod. Sir Antonio Colliantes diya sa Cebu City. Mayong hapon diya kaninyong tanan. Shout out diya sa kuang mga kaparintihan budi diya sa Daan Bantayan, Cebu. Nangaligo sila ang dagat karon sa mga Kurug o Grusalis family diya. Mayong hapon diya kaninyong tanan diya sa Cumbado, Bagay, Daan Bantayan, Cebu. San Remigio diya inilahan niya Sir Antonio Colliantes diya. Mayong hapon. Tingog man po ka vibes. Tingog na daw ang radyo ni Nanay Tisi Hintapa. O diya sa barangay Kabakungan, may hapon diya kaninyong tanan sa mga Kalamba family. Bus Nurman, Kalamba, may hapon diya kaninyong tanan sa mga suki na itong tigpaminaw diya sa Kao. May hapon diya kaninyo sa mga Agbon family. Ato ang oras mga kabayb, sa doon na nai, 48 minutos human milabay ang ika, alas 3 sa hapon. Ang pagkawa diya mga kabayb, sa kay padayon diya po itong programa, FMR Favorite Mix of Rock. Adlong Domingo kauban si Kuya Tulits. Hangtod alas 5 din lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Dabao de Oro. One station,
2: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, Power Times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
7: anak.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagpunaw ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naos nga padayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, tama na ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
0: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
14: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
20: Radio.
21: This song is brought to you by
22: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
23: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
24: ACS.
23: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
24: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: Okay, may ngapon pagbalik mga kabibes. So, oras sa FMR, adunay 12 minutos na human milabay ang ika, alas 4 sa hapon. May ngapon sa to ang mga suking tigbaminaw diha sa may barangay Syokon. May ngapon diha kaninyong tanan na aditor karon may mutang si Budoy Pats. May ngapon diha kang Budoy Pats. Kasi kaubanin mo diha doy na si Cecil diha, ang mga bata. May ngapon diha kaninyong tanan. Na sila karon diha silang may ilahan ni Sir o ni Founder Marvin. O ni Ma'am, ilahan ni Ma'am Cha-Cha. Las Ladika Kukamas. Diya sa may barangay Syokon. May hapon diya kaninyong tanan. Sa itong mga suki ng mga tigpaminaw diya sa may barangay Syokon. May hapon diya kaninyong hurot. Ya? Salamat kayo sa inyo pagbalanog-lanog. Kanunay diya sa FM radio, no? Diya sa may barangay Syokon. Nagkakay salamat sa inyo ha. Pagbaminaw kanunay diya sa FM radio. May hapon usap diya sa may barangay Magsaysay na Bunturan. Sa mga maluluyon family diya. May shoutout diya kaninyong tanan. Believe kayo kung anong taga-syokon mga kabibes nung no? Kahit daghang kahit tag-listener dira. Isa pa ito yung mga listener ganit dira kanang Kuya Buds. Wala ko kakita dira sa ako anda. May hapon dira kanin nyo ha. Salamat kasi nyo ang magano na yun nga pagpaminaw dira sa FM radio. Taga-barangay Syokon. Shoutout dira kanin yung tanan. Labi na kang founder. Marvin. Kang Ma'am Cha-Cha Ladika Kukamas. Sa mga Kukamas family, may hapon diya ganinyong tanan. Diya sa barangay Gabi usab, may hapon diya kang Sir Ben Reponte. Sa mga Reponte family diya, may hapon diya ganinyong tanan. Kang Ma'am Nining o pari Ricky Gidurio, may hapon usab diya ganinyong tanan. Salamat sa inyo, makanunayon pagbaminaw. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon, ha? Happy birthday sa tanan nga mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, sa mga nagsaulog sa ilang mga anniversary, mga wedding anniversary, happy wedding anniversary. Inaw tunta nga kuan maka agwanta lang gyapon mo hangtod sa hangtod. Nga bitutuyo sa kaamahan mga kabayes gi pangutana sa iyang nagsaulog sa ika 50 na katuig ba. Nagsaulog sa ika-50 na katuig ng anniversary sa ilang kasal sa ilang asawa. Ipangutana sa ilang kuan, ipangutana sa ilang kuan, ipangutana sa ilang anak nga kanang tay unsa may muhang sikreto tay nga kanang niabot man jud mo ni nanay og kuan nga ka 50 na katuig ron. Ana po dihan tatay nga sipre ko kayo nak. Unsa gani tay? Ah, kuan. Agwanta ra. Kung di ka kaguanta si mga asawa o rimu ba na di mo maabot og 50 katuig mga kabayb sa inyo pag panag-ipo no? Di kita kaabot na 50 katuig nga anibersaryo sa kami noon. Una nga ang sikreto, pinakasikreto rin mga kabayb sa rumag malautayon ang pag nag-uban sa bana o asawa agwanta rin. Wala gilain agwantahon. Okay, oras na ito mga kabibes. Alas 4.15 na mga kabibes ha. Ayaw mo paghawa na kay hangtod kita alas 5 mga kabibes. Kauban ninyo si Kuya Tulits dinhi sa FMR Mix o Brack. Dinhi lamang sa 96.7 FM. Bagong favorite music, ang favorite music radio sa Davao di Oro.
1: 4.15.
2: That time check was brought to you by
3: Board Member Colherb Zamora Absay.
2: That time check was brought to you by
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Ok, oras sa FM Radio. 36 minutos na human milabay ang ika, alas 4. Dol, mayong hapon. Shoutout ko, Dol, sa Kamloon City. Asam biyapitan yung Kamloon City? Shoutout di kang Christopher Rubilla Ligid. Mayong hapon di kanimo, Sir Christopher. Salamat sa imong pagdanaw sa toang live. Mayong hapon usab diha sa toang mga suking tigbaminaw. Diha sa may barangay Manat, may gabi, may hapon diha kang mga sipiat, di ko mga kabayos. So, kaya ako akong kareng kung program ko doon sa mga kabayos kay gabi, magun mo na makaingon kung may gabi. May hapon diha sa mga Paraguso family, may hapon diha kanong boy Paraguso, kang Oliver, o ingon mo sa kang kwan? Kang asawa ng Oliver niya sa ito pangalan. Sa mga Paraguso family niya, may hapon na ganun yung tanan. Kalimot, may naman kong mga kabayos. Ang Marilo niya, Marilo. May hapon na kang Marilo Paraguso. May hapon usap kang Juni Paraguso, ang manggiitang bahista. May hapon niya sa tanan, taga-barangay man, at sa Maymaan. May hapon niya ganun yung tanan kang Iloy Marcelo, may hapon ni mo dia Loy, ug sa imo ang pamilya, may hapon dia mayong pagbaminaw dia. Ug ang Marilo Torrijas. Sa ganitoy bagong apelyido na ganin mo lot. Imot bulot. Dia sa may maan, may hapon dia ganin yung tanan ug mayong pagbaminaw usab sa tanan taga barangay mainit. Tanan taga barangay mainit na bunturan. Shoutout to sab dia sa mga Rosales family dia Spurok Trisi dia ay nabunduran. Ha, shoutout dia. Mayong hapon dia sa akong mga agaw, akong mga kadugo dia. Mayong hapon dia sa may Spurok Trisi. Sa mga mga ka-vibes nga sige mo kung gagawin. Sige mo ni ka-sidukan. Muro magkulag tagay na. Sa mga nagtagay-tagay karong mga hapon, karong kahaponon, may hapon di ganin yung tanan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw dari sa FM Radio. Ginagmay tagay lang ha, hindi lagi kayo palabi. Nang tama-tama ragun nga, magkakuan pa, magkakamang pa ba? Magkakamang pa ba uli ba? Ay, usahay ni ka nang unang paiginom mga kabibs nga. Kuan dayon ka nang ibid-ibid ba niya, kainumon kayo. Dugay kay tawagun mito na ay mga inana pud nga manginumay sa mga amigo ba jaya kay stage dugaya pud tagay ni koy manginay lig padol pag tagaya na mingon dayon mingon dayon na yeah, di sa ko kay kan ba gutom pa ko gutom ko niya kay amigo lagi supugson manginano pugson manginag tagay ay mo sabay mo sa yo shit baka usar ko. Imno, inom dahil na kikain mo magod. Sa inom mo magayang. Pagkatatawad, kidugay naman matagayan. Dugay kayong raon. Sige, tanong, dugay sa kaduha. Sige, pagkaabot sa ikaduha. Tagayan na. Tagayan mo sa doon. Hindi, bago pa ganit ka. Pagkatulog, kidugay ka pong kayo mabot. Nalatangan. Gay, ay natangan ko na. Pagkaman kayo, kabot sa iyo. Yan na, kainom mo na kayo. Imo po doon. Imo doon nga. Ayaw mo sa tanghugon. Ay, style sa mga managa. Manampay, huwag inom mga kabibs. Yan, aral na siya. Yan, kaning inom po mga kabibs. Lain-lain na guwan. Lain-lain nag-topic. Depende na sige inom. Basta beer gani imnon mga kabibs. Ang sigara na nahisikutan. Basta mga beer ang imnon. Kanang mga Red Horse. Sigara ang topic na mga kuwan. Mga negosyo. Mga business na. Mga unsaon pagdato. Muna yung mga topic sa basta beer ang imnon, mga Red Horse. Pero tanduhay gani, tanduhay, isub kayo ng tanduhay, no? Ang topic ang nakasagaran sa inyo, mga vibes, mga dinungkabay, pinusilay, nilubay. Sumbagay, katumihisgot din na katong kisa isog sa una, ha? Katusikuhan lagi na, sumbagaan lagi na ko to. Katusikuhan, gukutog sundang ni kuhan ba? Ano? Nana na mga topic mga kabibs depende sa ginom. Pero tuba gani imnon mga kabibs, balo mo ko sa topics tuba. Basta tuba gani imnon ang topic ana mga kabibs ko ana siya. mga damgo nga mga uror kanang mga urom, mga tiaw, mga wakwak. Muna kasagaran sa topic mga ka-vibes. Oh. Kumusta mo diya taga Barangay Ugaw? Kung sige taga ninyo diya diya sa Prokuno Barangay Ugaw diya sa ilan ni Kwan? Ilan ni Doalan nga lamay kayo ang tuba nga murag tuba ni Ukong? Tagay murag tuba Doalan? Walo kasi yung topic ba? Wak-wak na muna. Oh, inana na siya ka-vibes. Depende sa ginom ng topic ka nang inom. Kaya itong mga manginumay na sweet talk na pwede mo ba kayo kuminom mga ka-vibes? Hindi mong kaya kuminom basta ka ng kuhan, ka ng hubog na ko. Oras na ito mga ka-vibes, doon ay 42 minutos na human, bibikang ka ngayon kalas 4 sa hapon mga ka-vibes. Ay mapaghawa doon kay balik pa dayon, gyapon ang atong programang FMR Mix o Brak. Ah, din nila mang sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao di Oro. Kauban gyapon si Kuya Tulets, hangtod kita alas 5 sa hapon. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap.
0: with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Shout out di kang Jojo diha sa may barangay Shoko, no? May hapon di kang Jojo Usul Bilyason. May hapon ni mo diha. Shout out di kadiha kanimo. Habit ako malimti di. May hapon di shout out di kang Usul Jojo Junrel Bilyason di sa may barangay Shoko.

Okay, oras sa FMR mga kabibs. 3 minutos na lang. Namudang at ang ika-alas 5 sa hapon. Nagkagamay na ang oras itong pagpanag-uban mga kabibs. Agoy, lipat na bud ko tulits. Ayong hapon dia, giganirot at Ate Ruth Rimultaniog. May hapon ni mo dia, Ate Ruth Rimultaniog dia sa may barangay Tamiya, Compostela. Ay, problema ti kay Kwan. Gigreet na ti kaganiha.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: nagawa 7, pero ang nawong yuta. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus, di mapapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
8: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: saragod ang bundak sa ulan, ug bundak kang tika ug gugma na walay kahumanan. Hay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Boseres nga Estrera Garciano, lahi yun. Ako testidido ko ane, pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan, kanang kapuyon ko, inang kong kapsol, mawala akong kakapoy. Kapi po na ako, maraming gamit. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka, nakong tabang, epektibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulit ako sa palay, maya akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapul. Kaya na ko akong balatian. Epektido, barato.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
18: gamitin. One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nasa Ejea 48 Barangay Sambulawan Mijayat North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung ulcer ko. Mahigit isang taon wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah sa paggamit. Naalis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay. Ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
11: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
12: Hugo Bistro!
13: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
17: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
18: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio, favorite music. Radio.
21: FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: kung gugma kanimo, murag biko, naay sagol latik, pero way sagol atik. Why? Halano!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Mahoran na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh. At dahit eh. Nagkaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mahoran na kakuha na ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami kahuna, no?
5: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro. Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong yubati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyutuan raw. 3 times, kihapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape akong sadano, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa ubano.
10: Di nagyut mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
14: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.
18: FM.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ayo bet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol!
0: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Maka Buhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit manggut ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro. Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
2: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Ach, everybody on vacation.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: All right, muli tayo magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat niyong gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. All right, we have our texter Doc Len. May stroke po ang tatay ko. Matagal na rin po siyang may hypertension. Ano po ba ang mabisang gamot at pwede makatulong sa mabilis sa recovery niya? GG from Davao City. Ang stroke po, mga kamakabuhay, ay nangyayari kapag ang daloy po ng dugo sa utak ay nagbabara or pwede rin pumutok, no? Kaya napakahalaga ang tamang management ng hypertension at pati na rin yung mataas sa cholesterol para makaiwas po tayo sa stroke at complication. Dito po makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule dahil meron po itong moringa, malunggay at luyang dilaw. Ang moringa ay mayaman sa antioxidant at kilalang kilala na may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at ayusin ang circulation. Ang makabuhay naman ay may kakayahang palakasin ang immune system at circulatory system. Dagdag pa dito ang turmeric na natural na panlaban sa pamamaga ng ugat. Para sa stroke prevention at blood pressure control, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Meron po akong benign tumor sa breast. Ano po kaya ang pwede kong gawin para sa kondisyon ko? Neri from Cagayan de Oro City. Ang benign tumor ay hindi po siya cancerosa, pero kailangan po ng tamang pagmamanman at pagmamanage po nito. Dahil madalas, kaugnay ito sa hormonal imbalances at inflammation. Sa ganitong kondisyon, makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para po dito. Ang EXL Makabuhay Capsule has moringa at makabuhay na parehong may anti-inflammatory effects, kaya nakakatulong ito sa pagpapababa po ng pamamaga at makontrol po ang growth ng benign cells. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginger at malunggay na tumutulong na mag-boost po ng immune system na may detoxifying effect din also para sa mas mabilisang may labas ang lahat ng toxins na pwedeng magpapalala ng kondisyon. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 2 times a day, no? Alright, we have another texter, Doc Len. May kidney stones po ako at hirap po ako sa aking kalagayan. Tumataas din po ang aking creatinine. Ano po ba ang pwedeng maging solusyon para po dito? Borges from Cebu City. You know what, no? Ang kidney stones ay nabubuo kapag sobra-sobra ang minerals or acid sa ihi na nagiging bato sa loob mismo ng kidney. Kaya importante po ang pag-inom po ng maraming tubig at pagkain po ng mga healthy foods. Malaki rin po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay Capsule dahil sa moringa at makabuhay plant na tumutulong na palakasin po ang kidney functions, magdetoxify po ng katawan at tutulungan na ilabas po ang toxins. Kasabay rin dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginger at malunggay ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong na lumuwag po ang daluyan ng ihi at mapabilis po ang paglabas po ng bato. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day. Dagdagan po ng maraming tubig para mas mabilis po na i-flush po ang kidney stones. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may powerful combination ng natural ingredients na kilalang kilala sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant at detoxifying properties na nakakatulong silang i-manage po ang blood pressure at circulation para sa mga stroke patient, no? Magpapababa ng pamamaga at palakasin po ang immune system para sa mga may benign tumors. Palakasin po ang kidney functions at tulungan na mailabas po ang kidney stones. Lagi po nating tandaan na ang kalusugan ay kayamanang hindi po natin matutumbasan. Kaya't mag-ingat po tayo at magtulungan tayo sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. At huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na laging nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pong may kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat. Hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya't magtiwala po tayo sa kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating
5: What's up, Doc? What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 5 o'clock.

0: lupit!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
7: Madugo ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
6: Ito ang TV Patrol!
8: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa empleyadong na bistong nagnanakaw sa pinagtatrabaho ang kumpanya. Arestado ang isang accountant matapos umanong makadispalko ng mahigit 1,000,000 piso. Ang siste, 30 beses niya umanong ninakawan at inilipat ang pera ng kumpanya sa kanyang bank account. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
9: Sa mismong bahay niya sa Novaliches, Quezon City, naaresto ng mga tauhan ng Pasong Putik Police Station ang lalaking kasama sa most wanted list ng Valenzuela City Biyernes ng tanghali. May 2 warrant of arrest sa suspect para sa 32 counts ng qualified theft through falsification of commercial documents mula sa Valenzuela Regional Trial Court Branches 282 at 284. Aabot sa 1.1 million pesos ang inirekomendang piyansa ng 2 korte. Lumabas sa investigasyon ng PNP na 10 taon ng empleyado sa isang manufacturing corporation sa Valenzuela City ang suspect. 4 na posisyon ang hawak niya sa kumpanya bilang HR officer, accountant, messenger at IT maintenance staff. Kaya naman may access siya sa funds ng kumpanya na kanya umanong na dispalko.
10: Sinasagawa niya ito through secret bank transaction from the funds ng kumpanya is sikreto niyang itinatransfer sa kanyang bank account. More than 1,000,000 ang nasabing na-transact niya sa kanyang sikretong account from the fund ng pinagtatrabaho niyang kumpanya.
9: Umabi ng suspect sa nagawang krimen. Paliwanag niya, maliit ang kanyang sweldo para sa 4 na trabaho sa kumpanya.
11: Dami po ng obligasyon na nakaatay sa posisyon.
12: Magkano ang sweldo?
11: Nasa 21 plus lang.
12: Sino po kanya po ba humingi ng pagkat sweldo niya?
11: Hindi na po kasi nahihiya ako nung magsalita sa kanila kasi yung mga empleyado nang hihingi rin, hindi naman po agad nabibigyan na.
9: Nakakulong ang suspect sa QCPD Station 16 habang hinihintay ang kanyang commitment order. Liza Aquino, ABS-CBN News.
8: Arestado ang lalaking namaril sa isang aso sa Barangay Bugnay, Biadi, Nueva Vizcaya noong Huwebes. Ayon sa PNP, isang residente ang nagreklamo matapos pasukin umano ng suspect ang kanilang compound at barilin ang kanilang alaga gamit ang air gun na ikinasawi nito. Agad tumugon ang mga otoridad at nadatna ng suspect sa kanilang bahay. Inamin niya ang pamamaril sa aso at nabawi rin sa kanya ang air gun na ginamit. Ayon sa suspect, gumanti lamang siya matapos umanong makapasok sa kanyang farm ang aso at kagatin ang isa sa alaga niyang kambing. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang suspect pero nakalaya rin matapos magpiyansa. Paalala naman ng pulisya, ang pagmamaltrato at pananakit sa mga hayop ay may kaukulang pananagutan sa batas.
13: Sugatan ang halos 70 sakay ng 2 bus na nagsalpukan sa Marcos Highway, Benguet, Sabado ng gabi. Sa inisyal na investigasyon, tumagilid pa ang 1 bus habang nasira ang gilid ng isa matapos ang salpukan. Rumesponde ang Philippine Red Cross na nagdala sa mga sugatan sa ospital, sa Baguio City at sa Aguo, La Union. Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na walang ilegal sa pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee. Tugon ito sa mga batikos na posibleng panggulo umano ito, lalo't kasabay nito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang pagdinig ng subcommittee sa maanomalyang flood control projects. Nagpapatrol, Alison Co.
0: Kasado na sa June 4 ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa maanumalyang flood control projects. Pamumunuan ito ni Senator Rodante Marcoleta. Inaasahang maglalabas ng notice para rito si Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano sa Lunes. Sa Facebook Live nitong Sabado, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi illegal ang pagbuo ng subcommittee.
1: Hindi po bawal ha? Nasa rules po yan. All the majority has to do is for the chairperson, Senator Pia Cayetano, to come out herself with the notice on Monday. So, ang point ko, sa lahat ng pwedeng reaksyon, bakit parang ayaw talaga na ituloy ito?
0: Binatikos naman ng ilan ang desisyong buksan muli ang investigasyon ng Senado sa flood control, gayong mayroon ng partial report tungkol dito at itinaon pa umano sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang kinulang ng dalawang pirma sa partial report si dating Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson kaya't hindi ito nailabas sa plenaryo.
14: Para i-divert yung attention from the impeachment kasi may mga destabilization component na yun sa ginagawa ni Cayetano. Kaya I hope hindi na tayo umabot doon by replacing him as Senate President.
15: Ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na

0: Mahalagang gawain ngayon kundi tiyaking mapanagot ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
1: Ang pumalaman ng tao.
0: Sa panayam kay Senator Marcoleta noong Biyernes, layon anya ng Blue Ribbon Subcommittee na gawin ang hindi nagawa ni Lacson sa loob ng 9 na buwan.
1: Kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ang sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun?
0: Nilinaw ni Cayetano na hindi panggugulo ang muling pagbubukas ng Senate probe sa flood control projects.
2: We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin.
0: Pero hindi kumbinsido si Ronald Llamas, isang political analyst na dating nagsilbing presidential adviser on political affairs ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino.
3: Probably para linisin yung pangalan ng may kaso. Dahil natawa ako eh, yung naging vice chair ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa corruption sa bansa ay themselves charged with plunder. Jinggoy Estrada at si Marcoleta. So parang inimbestigahan mo yung sarili mo.
0: Dagdag ni Llamas, maaari pang magbago ang sitwasyon depende sa magiging kilos ng Senado at posibleng pagbabago sa liderato na naman sa pagbubukas ng plenaryo sa Lunes. Alison Ko, ABS-CBN News.
4: So wala pang body.
5: Mayroon na lang hanggang bukas June 1 ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa Office of the Senate Secretary, maaaring maghain ng sagot si Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado o ipadala ito sa email mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa Lunes. Wala pang pahayag ang legal team ng bise sa paghahain ng kanilang sagot. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa July 6. Nauna namang sinabi ng kanyang kampo na handang dumalo si Duterte sa paglilitis.
6: Hindi man itinanghal na kampyon, nasungkit ni Mati Hunyosa ang ika-apat na pwesto sa grand final ng Britain's Got Talent Season 19. Inawit ni Mati sa finale ang kanyang bersyon ng popular na kanta ni Sinead O'Connor na Nothing Compares to You. Humano siya rito ng outstanding ovation mula sa mga hurado at sa mga manonood. Itinanghal namang kampyon ang Hawkstone Farmers Choir. Kahit hindi naiuwi ni Mati ang panalo, gumawa ng kasaysayan ang dating Idol Philippines alumnus matapos siyang makakuha ng 2 magkahiwalay na golden buzzer sa iisang season. Opisyal na rin inanunsyo na kabilang na si Mati na cast ng West End production ng rock opera musical na Jesus Christ Superstar sa United Kingdom. Samantala, hindi rin pinalad na makapasok sa top 3 ng Miss Grand International All-Stars ang pambato ng Pilipinas na si Gazini Ganados. Pero hindi man nasungkit ang corona, humanga naman ang marami sa kanyang pagbabalik stage matapos ipamalas ang kanyang ganda at porma sa swimsuit at evening gown competitions. Umabot pa sa top 5 at Q&A si Gazini. Bukod kay Gazini, may 4 na iba pang pambato ang Pilipinas na naunang na-eliminate. Itinanghal naman bilang kauna-unahang MGI All-Star Edition winner si Vanessa Pulgarin ng Colombia. Congratulations pa rin sa inyo, Gazini Ganados at Mati Hunyosa. Susunod, masangsang na amoy mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, iniinda na ng mga residente sa lugar. At docufilm na tampok ang buhay ni superstar Nora Honor sa likod ng camera, kinakasana. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
12: Halina't magmakabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
15: Gutom ako, Yoy.

0: Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
1: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
2: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
3: Hugo Bistro.
4: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
5: Tara na!
4: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
5: More than good pizza.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Summer na naman!
13: Summer na naman!
12: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
13: Sa Amcor!
12: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
14: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11RO061, Series of 2026.
15: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio.
18: FM Radio.
19: TV Patrol sa FM Radio.
20: Lampas isang linggo na lang, balik eskwela na ulit sa June 8. Kaya naman, abala sa pamimili ng uniforme at school supplies ang mga magulang at estudyante. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa DepEd para sa 240,000 na tupad workers na tutulong sa Brigada Eskwela simula sa Lunes. Nagpapatrol, Francis Orsio.
21: Divisoria ang sadya ng marami ilang araw bago ang pasukan. Gaya ni Christopher at kanyang grade 6 student na anak. Pero nalilito pa siya kung ano ang mga kailangang bilhing school supplies.
22: Nag-check lang kami kasi actually di ko pa talaga alam yung mga ano, nadagdag na subject or ilang curriculum na lang meron ngayon. Siguro ang priority ko muna yung uniform muna nila. Kasi pwede naman to be follow nila yung notes, yung notebook.
21: Ganyan din ang sentimiento ni Julie na lumuwas pa mula Aliaga Nueva Ecija para makabili ng murang gamit.
23: Nakakalito, pero ano po sir, siguro kung halimbawa pumasok na yung mga estudyante at nagkaroon na kami ng meeting sa mga parents, siguro kung ano yung kulang magdadagdag na lang po.
21: Nag-uugat ang kalituhan ng mga magulang sa bagong sistemang ipatutupad sa mga pampublikong paaralan para sa bagong school year 2026-2027. Ang dating four-quarter system, gagawing three-term school calendar ng DepEd. Dito mahati sa tatlong calendar block ang school calendar. Ang opening block para ilaan sa class orientation at administrative preparations, instructional block para sa pagtuturo, at end-of-term block para sa remediation at paglalaan ng panahon sa mga school celebration. Aminado naman ang ilang nagtitinda ng school supply sa Divisoria na matumal pa ang bentahan ng mga gamit sa eskwela.
0: Compare last year, mas kumunti ngayon. Last year kasi sobrang dami.
21: Sa kabila nito, pinakamabenta pa rin ang mga notebook na mabibili ng bundle. Ang presyo ng notebook naglalaro mula 120 hanggang 250 pesos per bundle. Depende sa design at quality. Ang lapis, 70 to 100 pesos per box. 5 piso para sa ballpen, 30 to 95 pesos sa mga pangkulay, depende sa dami ng bibilhin. 15 to 70 pesos sa glue, 5 to 15 pesos sa eraser at sharpener at iba pa. At ngayong magtatag-ulan na, inaasahang magiging mabenta ang mga payong at kapote na naglalaro ang presyo mula 150 to 160 pesos. Ang uniforme, nasa 150 to 300 pesos. Sa black shoes, ang gawa sa synthetic leather ay nasa 250 to 500 pesos. Habang ang rubber nasa 200 pesos. Ayon pa sa mga nagtitinda, hindi na sila magtataas ng presyo hanggang pasukan. Samantala, makikipagtulungan ng DOLE sa DepEd para sa Brigada Eskwela. Maglalaan ng 2 billion pesos para sa 240,000 workers sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Saklaw ng programa ang paglilinis, pag-aayos, paglilipat ng mga kagamitan at pagpipintura. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na dagdag kita rin ito para sa mga magulang na mapipili sa TUPAD. Ayon kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino, hindi pa napupunan ang 240,000 slot para sa TUPAD workers.
1: Karamihan po dyan sa mga magiging beneficiary niyan ay mga magulang din na mga mag-aaral. So yung paghanap ng mga magtatrabaho, number one challenge yun. Pangalawa ay yung availability nila. Pangatlo, yung availability din ng classroom.
21: Puspusan ang pagtanggap ng mga aplikante para sa naturang programa ng DOLE at DepEd. Francis Orso, ABS-CBN News.
13: Naitala ang landslide sa barangay Lamlahak, Lake Cebu sa South Cotabato ngayong linggo ng umaga. Ayon kay Lake Cebu Mayor Antonio Fungan Jr., gumuho ang lupa matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Walang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Pero bumara naman ang gumuhong lupa sa isang sapa kaya lumihis ang agos ng tubig at pumunta sa mga bahay. Agad namang umaksyon ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at inalis ang bumarang lupa. Sa lagay ng panahon na panatili ng bagyong Domeng, ang lakas nito habang patuloy na kumikilos palabas ng bansa. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Typhoon Domeng sa layong 645 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Dahil kumikilos palayo, hindi ito inaasahang magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Wala ring nakataas na wind signal sa bansa. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng Lunes ng umaga o hapon. Dahil naman sa trough o buntot ng bagyo, maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan at thunderstorms ang iiral sa Central Luzon, Cagayan at Isabela. Mararanasan naman ang maulap na papawirin na may kalat ding pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm dahil naman sa southwest monsoon o habagat. Sa natitirang bahagi ng bansa, aasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil naman yan sa localized thunderstorms.
20: Itinigil muna ang pagpuputol at ang earthballing o yung paghuhukay at paglilipat ng mga puno sa Maynila para bigyang prioridad ang paglilipatan ng mga ito. Pero ano ba ang legal na basehan ng pamahalaan para tanggalin o putulin ang mga puno sa ngalan ng kaunlaran. Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas.
2: Kundi man tuluyan ng patay, may marka at taning na ang mga puno rito sa Quirino Avenue. Sa loob na maraming taon, nagbigay ang mga ito ng lilim at proteksyon laban sa baha. Ang ibang puno, in-earth ball para tanggalin sa Quirino at muling itinanim sa Hidden Garden. Pero ayon kay Environment Assistant Secretary Nor Eneran, hindi basta-basta binigyan ng permit ang proyektong Southern Access Link Expressway o SALEX ng San Miguel Corporation. Ayon kay Eneran, sa ilalim ng Article 12 ng Konstitusyon, pinahihintulutan ang paggalaw sa mga likas na yaman tulad ng mga puno. Estado ang may kapangyarihan sa mga yamang ito. Legal na basehan din ang Presidential Decree No. 705 o ang Forestry Reform Code of the Philippines para sa paglilipat o pagputol ng puno para sa mga proyekto.
3: Ang earthballing naman kasi is pwede pang mapigilan natin na hindi natin putulin yung mga puno, ito yung gagawin natin. Okay? To make sure that yung kanyang ecosystem services na binibigay ng isang puno ay malilipat natin sa ibang lugar.
2: May Presidential Decree No. 953 rin na nagmamandato sa pamahalaang magtanim ng puno sa mga lugar at parusahan ang mga di-autorisadong pagputol, pagsira at pagpuksa sa mga partikular na puno, halaman at pananim. Ayon sa DNR, sa bawat isang punong puputulin, kailangang magtanim ng 100 seedlings bilang kapalit.
3: At talagang last resort ang tree cutting. Mahigpit naman ang regulation natin to make sure that yung kapalit niyan is mas madami. One tree cut is equivalent to 100 replacement tree.
4: Okay.
3: So magtatanim tayo ng 100 plus pa. So to make sure that ma-offset natin, if not mahigitan natin yung naibibigay na ecosystem services.
2: Dagdag pa ng DNR, dumaan sa mga striktong compliance requirements tulad ng Environmental Compliance Certificate at mga sertifikasyon ng walang pagtutol ng lokal na pamahalaan ng Maynila.
20: Sa pilosopiya, may konsepto na ang isang bagay na legal o naayon sa batas ay maaring hindi moral o mabuti. At sa pagputol ng punong ito, ganun ba ang nangyayari?
2: Giit ng environmental lawyer na si Attorney Ipat Luna, mas prioridad sana ng pamahalaan ang public transportation kaysa paggawa ng skyway na mga kotse lang halos ang makikinabang.
18: It's legal for them to issue these tree cutting permits, but is it ecological? And because it affects so many people, is it moral? In other words, I think you have to assess your legal in order to support the ecological, especially if you are DNR.
2: Ayon pa kay Luna, dapat na nangingibabaw ang Article 2 ng Konstitusyon. Dapat pinangangalagaan ng pamahalaan ang karapatan sa kalusugan ng Pilipino.
18: What do you think all of these people will do na wala na sila ngayong shade, na wala ng oxygen na napoproduce yung mga puno? I really think the DNR should push back more and harder instead of being the one that rationalizes because only they already gave a legal permit.
2: At dahil duda rin si Luna na mabubuhay ang mga inilipat na puno o ang mga itatanim na kapalit na puno, may mga alternatibo para rito.
18: Sky is the langit. Ang daming pwedeng gawin. Kunyari, pwede rin yung rainwater catchment systems. Maglagay ka dito ng pond, ng water impoundment system. Incorporate na dapat yon sa design nung kung ano mang gagawin.
20: Mga kapamilya, mahigit o mahigpit na paalala ng DNR sa publiko, hindi basta-basta ang pagpuputol ng puno. Kahit sa sarili nating bakuran, kung mahigit dalawa ito, kailangan ng kaukulang permit. Kaya mga kapamilya, may legal background man o wala, palagi makabubuting alamin ang batas.
13: Nagtipo ng mga tagahanga ni na National Artist for Film at Broadcast Arts Nora Honor at film and theater legend Cocoy Laurel para sa espesyal na premiere ng documentary na nagpupugay sa kanilang walang kupas na pamana sa pelikulang Pilipino. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
4: Ilang araw matapos ang kaarawan ni Nora Honor noong May 21, isang espesyal na pagtitipon ang inihandog para sa mga tagahanga. Ito ay para sa premiere ng documentary na tampok ang tambalan ni Nora Honor at Kokoy Laurel. Kabilang sa mga dumalo ang anak ni Nora na si Ian De Leon. Ayon kay Ian, ilang buwan ding pinaghandaan ang proyekto at napakahalaga nito bilang kauna-unahang documentary series tungkol kay Nora matapos itong pumanaw noong nakaraang taon.
5: I'm very honored to be part of this, especially this is going to be the first docu-series that's going to be made after mom has passed away, diba? Just last year.
4: Ibinunyag din ni Ian, may pinaplano rin silang sariling documentary film tungkol sa buhay ng superstar, kung saan gusto nilang maipakita ang bahagi ng buhay ni Nora na hindi gaano nakita at alam ng publiko.
5: We're also planning our very own under Nora Honor Enterprise for a docu-film. It's about life behind the scenes, life of mom that, you know, not everybody is aware of through the eyes of our children.
4: Isa rin sa mga tampok sa gabi ang unveiling ng isang painting ni Nora Honor na likha mismo ni Kokoy Laurel. Ayon kay Ian, magiging bahagi ito ng planong Nora Honor Museum na maglalaman ng mga alaala at mahalagang koleksyon ng superstar.
5: The museum, this is going to be one of the pieces that's going to be gracing the museum that we're planning actually.
4: Para sa mga tagahanga, hindi lamang pagpupugay sa tambalang Nora at Kokoy ang documentary, kundi isang pagdiriwang ng kanilang hindi matatawarang ambag at pamana sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
20: Impormasyon sa bago umanong istruktura sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, binabantayan ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. PBB big winner Mika Salamanca sumabak bilang recording artist sa pagbabalik ng TV Patrol.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
24: Halina't magmakabuhay.
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
27: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
28: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugos akong ulcer niya paggamit na nakuhani. Nawala, kalo ay si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karper ni. Capsule na akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuhan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
27: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
29: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
30: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
33: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
32: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
33: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
31: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na
0: donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Summer na naman!
3: Summer na naman!
2: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
3: Sa Amcor!
2: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split hot air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
8: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, series of 2026.
9: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.
19: TV Patrol sa FM Radio.
13: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos ma-recover ang panibagong bangkay ngayong araw. Live mula sa Balibago, Angeles City, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, ilang bangkay ang nakuha mula sa guhong ngayong araw?
11: Sa bandang alas 7 ng umaga na makuha ang ikapitong bangkay. Kanina, bago tayo mag-live ay nakita natin na may isa pang bangkay na inilabas mula sa guho. Pero wala pa tayong nakukuhang detalye kaugnay mula sa mga otoridad.
12: Sa ikapitong araw ng tuloy-tuloy na paghahanap sa mga naipit sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, na-recover ang pampitong bangkay ng isang lalaki sa guho bandang alas 7 ng umaga. Wala pa itong pagkakakilanlan.
14: Yun po ay isinailalim na ng itong disaster victim identification o DVI ng ating City Health Office for proper tagging and handling ng body dun sa lugar ng pinangyarihan. During the initial findings po, no, nasa state na siya ng decomposition, yung orientation niya parang nakadapa dun sa rubble.
12: Hamon sa rescue at retrieval team ang pabugsubugsong pag-ulan. Sobrang pagod ng rescuers at lumalalang kondisyon sa lugar. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa habang nagpapatuloy ang operasyon gamit ang advanced life detection equipment. Tinatayang nasa lampasampu pa rin ang pinaghahanap sa ilalim ng mga guho.
14: Yung pong mga intermittents, no, pag minsan medyo malakas yung pagbuhos ng ulan, doon po pansamantalang itinitig naman ng assessment. Unstable po itong rubble natin. So para sa kapakanan ng ating mga rescuers, lagi yun. Pagkambon, okay lang. Pag nagkakaroon na ng malakas na pag-ulan, yun ay hirapan.
12: At dahil isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, lalo pang tumitindi ang masangsang na amoy sa lugar, kaya apektado na rin ang mga residente.
15: Papaw, papaw.
21: Sakit sa smura, nakakahilo. Hindi na po matutuloy pag kumakain na po yun.
12: Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan sa paligid ng operational area, nagsagawa ang Angeles City Sanitation Team ng misting at fogging operations sa collapsed site at mga karatig na lugar sa Barangay Balibago. Layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang maayos na sanitary conditions sa lugar, mabawasan ang mga posibleng panganib sa kalusugan at maprotektahan ang mga responder, volunteer, residente at iba pang personnel habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
14: About 2 days ago po na nag-mobilize na tayo mula sa ating city sanitation, no? At na nandito po sila sa command post para po nag-monitor at continuous po yung pagsaspray natin, disinfection, no, deodorizing, pag-spray po sa surrounding areas.
12: Apektado rin ang mahigit 30 negosyo sa lugar ayon sa pamunuan ng barangay.
3: Marami pong nagpupunta sa barangay at naghumingi ng certification din na ang kanilang mga negosyo ay sa naantala for the meantime. At napakahaba ng walang power nung nakarang araw, halos sa 4 na araw mahigit.
12: Kahapon, sinimulan na rin ng mga residente at parokyano ng Immaculate Conception Parish sa Balibago ang isang prayer vigil malapit sa pinangyarihan ng insidente. Plano nila itong isagawa gabi-gabi bilang panalangin at pag-asa na may himalang magaganap para sa mga nawawala.
4: Parang tulong na lang din namin na sana nakaligtas. Kasi may nakaligtas na nakuha. So ang gusto lang din namin, sana dahil sa panalangin din nila kung nandulumpas sila buhay, yung tibay at tiwala sa Diyos, katulad kumapit lang sila. Sana yung mga nandulun, buhay pa.
12: Maasa ka?
4: Maasa ka. Kasi meron na eh. Hmm. Yung aso nga, di ba? Hmm. Nakaligtas. Kapit lang. Dasal lang. Lahat, miracle happen. Anywhere, anytime.
12: Sa kasalukuyan, nag-deploy na rin ang mga otoridad ng Advanced Life Detection Radar at highly sensitive microphones upang makatulong sa paghahanap ng mga posibleng survivor na naiipit pa sa ilalim ng mga guho. Zen, sa pinakahuling impormasyon, mag-aalas 3 ngayong hapon nang ma-recover ang 8th bangkay. Kasunod nito, alas 3:43 naman ngayong hapon din nang ma-recover ang 9th bangkay. Sumatotal, nasa 9 na ang nasawi dito sa trahedya. Patuloy pa rin ang pangangalap at pag-verify ng mga otoridad na mga mahahalagang impormasyon at detalye kaugnay nito. Samantala, nananatiling critical ang search and rescue operations dito sa Barangay Balibago. Sa kabila ng masamang panahon at iba pang hamon sa operasyon, nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa pag-asang may mahahanap pang mga survivor. Zen?
13: Maraming salamat, Gracie Rutaw.
5: Pagpapatibay ng ugnayan at depensa ng mga kaalyadong bansa ang naging sentro ng Shangri-La Dialogue sa Singapore na dinaluhan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Samantala, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang umano ay bagong istruktura sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
6: Isa ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa maritime feature sa West Philippine Sea na iniistambayan ng mga barko ng China. Taong 2023, unang naiulat na naglatag ng floating barriers doon ang China Coast Guard. Mula noon, hirap nang makapangisda ang mga Pilipino kahit sa paligid man lang ng bahura. Nitong Sabado, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may natatanggap silang impormasyon na posibleng may mga bagong istruktura sa Bajo de Masinloc.
7: May raw information at lahat naman, actually, sinasabi ko ang Bajo de Masinloc ay dynamic yung area, no? So, bagamat maliliit pa yung nangyayari, pinabantayan nila.
6: Matatagpuan ang Bajo de Masinloc 124 nautical miles sa kanluran ng mainland Zambales. Nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa international maritime security expert na si Ray Powell, may tuturing na seryosong problema para sa Pilipinas kung totoong may mga bagong istruktura sa BDM.
10: I'm certainly interested in looking, so far I've not been able to see anything. But, you know, certainly if there were evidence of China building at Scarborough Shoal, that would be a very serious problem for the Philippines, for the United States. And this it would certainly drive a whole new discussion about what China is doing.
6: Dagdag ni Powell, hindi dapat tumigil ang Pilipinas na ipaglaban ang soberanya, karapatan at jurisdiction nito sa West Philippine Sea para hindi na maulit ang nangyari sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Ito ay isang bahura 130 nautical miles sa kanluran ng Palawan mainland na tinayuan ng mga kubo ng China noong 1995. Ngayon, tinayuan na ito ng artificial island para sa base militar ng China.
10: If you stop contesting it, China will take that as an acquiescence. It means you have to now continuously challenge that exclusion zone, because if you don't, then it's a tacit admission that you accept their sovereignty over it.
6: Nitong May 26 hanggang May 30, nagsagawa ng bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at US. Sa unang pagkakataon, sumama sa aktibidad ang United States Coast Guard Cutter Midget na nagpatrolya malapit sa BDM. Para kay Powell, isa itong mensahe sa China na hindi natitinag ang Pilipinas sa kanilang mga agresibong aktibidad.
10: So China doesn't want to trigger the wartime part of that mutual defense treaty. It wants to get what it wants to get short of that. And so the U.S.-Philippine response is beginning to adapt. And you're seeing, of course, the Philippines has been very aggressively going out and finding new partners.
6: Samantala, muling pinagtibay ng Maynila at Washington DC ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa. Sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpulong sina Teodoro at US Secretary of War Pete Hegseth. Binigyan din ni Teodoro ang suporta ng Pilipinas sa layunin ng US na palakasin ang partnership sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ni Teodoro ang tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
15: This landmark ruling affirmed the fundamental principle that maritime entitlements are derived not from, quote, historic rights, unquote, but from international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sovereignty and territorial integrity of all states, which must be based on international law and UNCLOS for maritime and archipelagic states.
6: Inanunsyo naman ni Hegseth na magbibigay ang US ng isang decommissioned US Coast Guard cutter sa Philippine Coast Guard. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan at ipagtanggol ang mga interes nito sa rehiyon.
18: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup and the expansion of its military activities in the region and beyond. We do not approach this challenge with needless confrontation, but with a posture of measured and deliberate strength. Our focus is strong, quiet, and clear.
6: Bukod kay Hegseth, nakipagpulong din si Teodoro kina Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Sa kanilang mga pag-uusap, muling tiniyak ng Pilipinas na kaisa ito sa mga kaalyadong bansa tungo sa matatag na kooperasyon na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at malayang paglalayag sa rehiyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Session. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China na nagsasagawa sila ng joint military drills malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa AFP, sa isinagawa nilang Coordinated Maritime Domain Awareness, wala silang nakitang organisadong pagsasanay kundi mga hiwa-hiwalay at walang koordinasyong galaw ng mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ang nakita doon. Wala rin umanong na monitor na sabay-sabay na maniobra, tactical formation o ugnayan sa pagitan ng mga barko at eroplano ng China na magpapatunay na may nagaganap na military exercise. Nananatili umanong mapagbantay at matatag ang AFP sa pagsubaybay sa maritime domain ng Pilipinas habang pinapayuhan ng publiko laban sa mga propaganda o fake news.
13: Mayaabang ang mga bago sa BGYO na siguradong magpapa-LSS at magpapasayaw sa kanilang fans na Aces. Nag-debut na rin ang recording career ni PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
20: Nabighani ng mahika ni Pinoy Big Brother winner Mika Salamanca ang mga dumalo sa kanyang debut album launch nitong Sabado. Todo bigay si Mika sa pag-awit ng kanyang mga kanta tulad ng Kasalanan, Ay Siya Na Nga, at Core Memory. Kwento niya, dream come true ang engranding launch ng kanyang album kasama ang Star Music.
22: Sobrang collaborative nito kasi
0: dapat last year pa siya ilalabas. Pero dahil sobrang meticulous naming lahat, not just me, pati yung team ng Star Music, umabot siya hanggang ngayong taon yung mga kanta. Oo, as in, pasahan talaga kami ng ideas, pasahan kami ng binabago sa melody, binabago sa lyrics, everything.
20: Bukas din siya sa iba-ibang proyekto, gaya ng posibleng pagtatambal nila ng ex-housemate din na si Will Ashley na isinisip sa kanya. Isa si Will sa mga pumunta sa kanyang album launch. Nakasuporta rin ang ibang former PBB housemates tulad ni Cyril Manabat.
0: Hindi po ako nag-close ng kahit na anong door sa kung anong pwede po maging opportunity sa akin or sa ibang tao na makakasama ko. I take everything as an opportunity if it's coming from a good heart.
20: Samantala, Aces, mark your calendars. Sa June 6 na ang launch ng on-demand EP ng BGYO sa isang mall sa Pasay City. Libre ang registration habang 100 maswerteng fans ng Aces of P-Pop ang nakascore ng kanilang priority seating. Para concert ready ang lahat, pwedeng i-pre-save ang awit nilang Forever Tonight na kasamang lalabas sa EP sa June 4. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
13: Nation's girl group Beanie nagpasiklab sa Kaugma Festival sa Camsur. Sa pagbabalik ng TV Patrol Week.
19: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Anne.
19: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
23: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
19: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
24: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
25: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: TV Patrol sa FM Radio.
13: Umaapaw ang suporta ng Bloom sa performance ng Beanie sa Kaugma Festival sa Camarines Sur.
5: May sorpresa pa ang fans sa birthday girl na si Beanie Maloy. Yan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
20: Beanie! Hindi ito Coachella kung hindi ang Kaugma Festival sa Pili, Camarines Sur. Dinala ng Beanie ang world-class performance sa Bicolandia para pasayahin ang fans. Tansya ng organizers, nasa 153,000 ang nanood sa Nation's Girl Group. Proud homecoming ito para kina Beanie Gwen na Tubong Daraga Albay at Binika na mula Naga City ang ama.
2: First time po ining mag-attending day, pero grabe ang suporta. As in pagpadaba na pigtataonin do sa mo. We're very happy to be here with you guys tonight.
20: Hit after hit ang hinataw ng girls sa entablado. Gaya ng Pantropico, Blush, Bikini, at Unang Kilig. Pinali naman ang salamin-salamin na pinabongga pa ng fireworks display. May hinandang pasabog din ng blooms para naman sa bini. Sinorpresa ng Bicolano Bloom si Maloy ng cake sa stage habang sabay-sabay kinakantahan ng Happy Birthday. Kanya-kanya rin ang pakulo ang fans tulad ni Dayan Morales na ginawan pa ng costume ang kanyang anak na si Baninay na sobrang iniidolo ang grupo.
8: Ginawa ko lang po ito ng isang araw. Kasi gusto niya talagang kita, dini-IY ko lang po. Idol na rin po. Lahat kami po family. Nandito po kami sa parang pakita yung mga blooms.
20: Hindi rin syempre mawawala ang signature kulita ng Beanie with Blooms. Sa isang segment ginawa ng girls kasama ang fans ang TikTok Patrol. Kung saan ginagawa ang trending Brazilian dance step sa beat ng TV Patrol theme song. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
13: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
9: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music. Radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Mark Beats.

0: ha, ang mahal ni mo nawala. Amigo, pagyod ni mo ang ningkuha. Gaba! Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Maing adlaw dok, unsa man insaktong oras o angay nga oras ting pamahaw. Salamat dok sa pagtubag sa kuang pangutana. Okay, daghan ang mga hunahuna nga ang uban alas 5 sa buntag, ang uban alas 10 sa buntag. Ang uban, di gyud mamahaw completely. Pero ang modern science and nutrition research, ilahang i-confirm yun, ilahang yung nakita, makapa-interest yun kaayo. Nga nganong mamahaw ta o katong isgutan karon unsang orasa, tungod kay ang atong lawas nagasunod ni siya og biological clock. O kung ang ato ang pagkaon mahanay, maharmoni siya ni anang orasan, ang ato ang kahimsog sa panglawas mo improve ni siya. Ang ato ang biological clock, itawag po na siya og circadian rhythm. Ang circadian rhythm simply means nga atong lawas ang ato ang kinabuhi na atay 24 ka oras nga nagtuyok kada adlaw. Mao ni siya nag-control usab sa ato ang body functions. Kabaluta nga lahi gyud atong bation panahon sa gabi, lahi pud atong bation panahon sa udto ug sa buntag. Naay nag-control sa tua. Now, kining 24 ka oras or biological cycle, iyang ginakontrol apil diha atong pagtulog, atong paggaling or digestion, ang ato ang hormone release, ang ato apong body temperature, ang ato apong metabolism. Apil na sa gikontrol sa ato ang 24-hour biological cycle. Ang mga scientist nagdiskubre nga ang ato ang lawas mga pinanga, nakaprogram yun na siya. And of course, when we say program, naagi yun siya'y creator, naagi yun magbubuhat ba? And of course, God or Dios. Para nga, mutrabaho ni pag-ayo at certain times of the day. Even gani sa Word of God, mabasa na ito na sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. So even the Word of God, nagasultig yun na ito, nga natay timing system, nga ato ang i-follow, or ingnon na ito, God's timing system. So, speaking of timing, sagad sa mga nutrition experts, ilag yung girecommend nga ang alas 6 hantod alas 8:30 sa buntag. Mauni siyang pinaka the best nga bintana or window nga kauno nato ang ato ang pamahaw. Why? Tungod kay daghan kaing mga several important things nga mahitabo aning buntag. No, daghan. Basta buntag, daghan kita mga importanteng mga butang na hitabuan eh. Number one, kining mga orasa, ang imuhang metabolism is taas. Kusog. Aning orasa, especially alas 6 to alas 8:30, taas kay imong metabolism. Mayon ganitag metabolism, proseso na siya nga ang imong lawas iyahang i-convert ang pagkaon into energy. Ang imong gikaon mahimong enerhiya. Mao nay metabolism. Og napakita sa pagtuon nga ang atong metabolismo mas aktibo gyud siya panahon sa buntag. This means nga ang ato ang lawas mas makaprocess siya pag-ayo sa atong mga glucose, atong asukal. Mas musunog siya sa mga kalori more efficiently o mas i-convert niya ang mga sustansya paingon sa enerhiya or convert nutrients into energy. So kumukaon ta late ang lawas na to, base mapundo lang to niya ang pagkaon paingon sa taba, fat instead of energy. Mauna ang adaghan sa mga tao kung dili sila mukaon or late ang ilang breakfast, maugin isagad ilahang bation. Kapoy, gutom kayo unya, naga-crave sila og mga tamis nga mga pagkaon. Nang uban, parang di sila mo breakfast, magkapilang sila. So, naana sila yung long-term nga problema later on. Hinumduman na ito ha, ang ikadong punto nga, ang ato ang paggaling sa itong pagkaon, pagproseso sa itong pagkaon sa itong lawas, mas mo trabaho na sa pag-ayo basta sayo sa adlaw. Ang ato ang digestive system, mas kusgan siya sa buntag o panahon sa adlawan. Panahon sa gabi, ang ato ang paggaling sa pagkaon, muhinay na siya. Tungod kay ang lawas, nag-prepare ang atong lawas para mupahulay o mag-repair. Kani dapat i-focus sa lawas eh, panahon sa gabi, mupahulay o mu-repair. Diba kita usab, kung mutrabaho ta sa buntag, mutrabaho ta sa adlawan, pagagabi o sa may itong next buhaton, pahulay o repair. When we say repair, pag matani mo ba, presko, kondisyon para mo trabaho. The same gihapon unta ang lawas, ang ato ang internal nga system. Mao na nga kung katong panihapon panalitan wa kanan mahaw, pero mo grabe ka kaon sa gabi, pildi ka in the long run nga naman. Basta paggabi mo hinay naman ang imong metabolismo, unya ni kaon kagdaghan, mao na nga mag acid reflux ka, mao na sagad hinungdan kabuhion or acid reflux, magbutod ang tiyan, unya di kaayo katulog. Kung makatulog man putol-putol o dali kaayo, pagmata bitaw ni mas buntag, kapoy, mana ang uban, pagmata, magkape, ayaw unta. Pagmata, exercise, then tubig, plain tubig or warm water. Hinumduman nato nga, ikatulong punto, nga atong utok nato, mas nagkinahanglan siya o morning fuel. Buntag nga, fuel, kanang mupat gana sa tuang system. Hinumduman na ito nga panahon nga nangatulog ta, nag-fasting ta, but pasabot 8 hours, especially sa mga bata, 12 ka oras, walay kaon, no? Tulog man ta. Manag, in the first place, mo nag-itawag fasting, kay walay nangatulog ta, watay kaon. Mao na nga pagmata na ito, ang ato ang utok, low ang iyahang fuel. Kaya huwag matagi kaon. Okay? So, ang breakfast, makatabang na siya nga mabalik ang insakto nga asukal para sa itong mga utok. Makafocus ta, insakto atong memory, o natay mental clarity. Mana sa mga estudyante nga dili gyud kaayo nag-breakfast, ang ilahang concentration maapektuhan, o niya ang ilahang academic performance maapektuhan, medyo sa puton, dali mahiubos, basta di nag-breakfast. Ang scientific research or modern research in chrononutrition, saan yung chrononutrition? Mano siya ang science of timing of food intake. Nagpakita yun sa mga sayo nagkapamahaw, mas nag-regulate sila silang insulin. But pasabot dili ka basta-basta madiabetes, di po ka basta-basta mag-low ang imong sugar. O niya, improve ang ilang metabolism, nag-reduce ang obesity risk. Kung gusto ka magpapayat, mas maayo gani kung mag-breakfast ka, ug dili hinuon ka manihapon. O niya, mag-improve imong blood sugar control, masuportaran imong weight management. So, basta buntag, naka-insaktong protina, naka-insaktong fiber, naka-insaktong vitamins, naka-sustained yun nga energy, basta naanis si muha. Unta, imong likayan ang kining mga sugary coffee kaayo, mga soft drinks, mga pastries, processed foods, kay makapag-crush na si mong energy later. Unsa man yung mga protein sa morning, mana ang sagad, itlog, isda, mga karne, sa mga insakto pod nga mga protein sa gulay, mga beans, mga liso-liso. Pero ang kanang mga beans liso-liso, para mahimo siyang complete protein, ato na siyang i-combine sa brown rice, mais, ang kanang daghag fiber nga mais, kanang dagko nga pagagaling. Importante kaayo natay complete protein, especially sa morning, kasi pag wala tay complete protein, usa na sa mga hinungdan nga magsakit gihapon ta. Dali ta malimtanon, daghantang sakit bisag di ta magaog karne. Daghang nag-vegetarian, masakiton gihapon. Kay base dili complete protein. Ang complete protein but pasabot nga nag-contain na siya og tanan nga mga essential amino acids nga dili na siya ma-produce sa atong mga lawas. So, unsa man ang mga complete protein nga sa mga animal foods? Number one, itlog. So, kung wala ka insaktong mga gulay, at least ayaw gyud biyae ang itlog. At least na kay duha, tulo ka klaseng itlog kada adlaw. Dok, di ba tamo taas itong kolesterol na dok? Dili, basta buntag nimo kaunon ang itlog, mga pinaga. Ang kompleto nga essential amino acids is da, mga karne ug gatas. Stay tuned in, mga pinaga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Pero kung naakay problema sa allergy, naakay problema sa baga, naakay pneumonia, naakay TB, naapatay ubo, dugay ng ubo, sipon, maulian, ayaw pag-inom o gatas sa hapon, especially sa gabi. Pwede ka maggata sa buntag, ayaw lang gyud sa gabi. Kay taas ang allergic reaction basta gabi ka mo inom sa gatas. Nga naman, kay kung matimingan nga nag-inom kag gatas sa gabi, unya, wala ka matunawi pod kaayos yung pagkaon anang hapon or gabi. Kasi pag di ta matunawan, mutaas ang ato ang histamine panahon nga matulog ta. O pag mataas atong histamine, mo na yung cause og allergies. Now, arang-arang sa adlaw, tungod kay naglakaw-lakaw man ta, lingkod, trabaho, mauna ang gravity mutabang pag-drain sa ito ang mga mucus sa natural nga pamaagi. Pero bisag buntag adlaw nig-inom ka og gatas unya, more higda ka kay naakay pneumonia, naakay TB, naakay ubo, nagahi kaayo sipon, dili gihapon siya makatabang. Ang pag-inom og gatas gani mas makalala pa siya kay tungod kay mas makatiken manggod siya sa mga existing mucus and saliva nato. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Labi na kung gibati kag kakapoy, hinay ang resistensya, dali ra matapulan ang lawas, ilhanan na siya nga hugaw ang atong mga atay. Naay problema ang atong mga dugo. Naay problema ang atong circadian rhythm. Para manormal ang atong pagtulog, aron manormal ang atong lawas, inig mata, dili kapoy, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula human panihapon. Naay mga pasyente nga di gihapon makatulog bisag makainom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Naay uban maghuot ang ilang lughan gihapon, ang uban maglain ang ilang kuto-kuto. Ang imuhang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kinahanglan isa ka basong init-init nga tubig. Kung dili gihapon ka makatulog, ang isa ka basong init-init nga tubig, butangi og duha hantod sa upat ka limonsito. Unya, kung nag-aaslom ang imong kuto-kuto sa limonsito, butangi og isa ka pudyot nga asin ang init-init nga tubig nga naay limonsito or kalamansi. Kini makatabang ni siya sa digestion, mas mahimong epektibo ang capsule EXL Makabuhay nga imuhang giinom. At the same time, mas mapakalma ni siya sa imuhang sistema sa lawas. Ang uban manggod, nag-hyper ang uban, nag-feverish ang ilahang mga dugo. Ang uban, dili kalmado ang ilang mga nervous system, makatabang ang pag-inom og init-init nga tubig nga naay kalamansi og asin panahon paingon matulog. Sa mga kusog mohagok, sa mga naay problema sa dughan, huot ang dughan, sakit ang likod, kapoy inigmata sa buntag, mga ilhanan manggod na siya nga naay problema ang sistema og di nato paaboton nga moatake og mapurma na, maigo nang grabing sakit kay dako-dako na nang trabahoon. Atuan na siyang tangtangon nga mindset o habit. Importante nga prevention is better than cure nga konsepto gyud og mindset ang atuang batunan. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, made from carefully selected herbal ingredients, this supplement is known to support immune system defense, natural detoxification, improved energy and vitality, better digestion, and body balance. This is not just a supplement. It is a step toward prevention and long life. Remember, prevention is better than cure. Make it part of your daily routine, especially if you are busy at work, exposed to stress, or simply want to stay strong and healthy. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungo, Davao City. Abita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pag naatay mga tag-as kay BP, di na to paaboton nga maguba ang ato ang kidney. Diha na dita kabalo di ay nga guba na ang atong kidney tungod kay kinahanglan na ta-dialysis. Di na to na paaboton. Pagtaas pa imong BP, taas imong sugar, nagangulngol ang imong kalawasan, pakonsulta na pinangga, pahimog program. Unsay angay buhaton, unsay dapat dili kaunon. Unsa nga mga suplemento dapat buhaton. Unsa nga mga herbal, mga dahon-dahon ang atong lagaon. Mas maayong makabaluta. Og mas maayo pod nga maningkamot yuta. Nga wa pata maigo, wa pata ma guba ang ato ang mga kidney, ang ato mga kasing-kasing, bisita na mo mga pinangga. Kinahanglan man normal gyud ang blood pressure. Kinahanglan man normal na pod ang atong blood sugar, ang atong mga cholesterol, ang atong mga triglycerides. Kinahanglan man normal gyud na sa mga pinangga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Text lang daan kung unsa mong orasa mo tawag para ma-appointment nato ang oras sa health consultation. Okay, balik ta sa itong tulumanong basta healthy, happy. Ayan ha, sa di pata magbilin og kasabihan og mga pahinumdum og pagpadasig ato asang tun-an gamay, unsang mga habits, mga daily habits nga makapalig-on sa atong kaminyoon. Mga kaminyoon, kabalo ba mo mga pinangga nga? Usa sa mga dakong problema sa kaminyoon, dili pod ang financial issues. Pero naay mga habit na to nga maodi ay posible ang hinungdan nganong maluya ang kaminyoon. Usa niini atong mga cellphone, trabaho ug social media. Bantayan nato ning tulo ha. Daghan sa mga kaminyoon wala maguba tungod sa mga dagkong problema. Naguba ug nahuyang ang kaminyoon tungod sa mga ginagmay ug inadlaw nga makapalipat, no? Mga distractions. Gitawag po na sila og mga hilom nga makadaot. The silent threat mga pinaga. Tinood, nag-uban mo, physically together mo, nagkuyog mo, pero how about mentally? Nagkuyog ba mo sa imuhang karelasyon mentally? Nagkuyog mo pero ang usa. Sige, scroll. Nangaon mo sgawas. Nag-date mo kunuhay. Pero ang usa, sige, scroll. Ang isa, busy kayo og tubag sa iyahang kanigusyo. Busy og tawag sa iyahang mga trabaho. Nag-date mo, ha? Diba sa itong natunan miaging panahon nga, ang kaminyoon dapat kada adlaw na agyoy 20 to 30 minutos nga intimate gyud nga panag-uban. Istoryahanay mo, intention gyud nga kanang orasa imo gyud nang igahin sa imuhang partner. Naay manawag, pwede nimo replyan kanang hala na apakoy meeting. Hala nag-uban pa mi sa ako ang bana or sa akong misis. Kanang pwede uni arang orasa o ugma na o kaning orasa inguni ana imong proteksyonan di iPod ang inyo hagyong time. O sa may resulta ana, maginahinay manggod ang connection mawala, ang communication mawala, ang intimacy maginahinay kawala. Hinumduman nato ha kini nga idea, love grows through attention. Kung ang imong attention mawala, hinumdumiha nga ang gugma mutubo pinaagi sa attention. Pag ang imong attention naa, ang relasyon mutungha. But if your attention is always on your phone, your marriage becomes secondary. Ang imong kaminyoon, ikaduha na lang na dito na ka nakafocus imuhang cellphone. Hinumdumiha nga ang siyensya nagsulti ang journal nga ang 20 to 30 minutos nga nakafocus ka ni anang orasa para sa imuhang relasyon. No, naghatag time para sa imong anak, naghatag time sa imong family, naghatag time sa imuhang kaminyoon, 20 to 30 minutos, makapaligon sa inyohang emotional bond, makapa-improve sa communication o makapa-rebuild sa intimacy. Dapat di mawa ang intimacy. Hinumduman jud nato nga ang trabaho importante pero ang kaminyoon labaw nga importante. Diba? So, kada adlaw mohatag kita og cut-off time. Kaning orasa, cut-off na. Wa na gyud makatawag nimo anang orasa. Ang imo ragyong katong hinigugma. Maminaw ka sa imong partner. Always pangutana, ako bang natagaan ang ako ang partner sa ako ang full attention karong adlawa? Ang akong mga anak, natagaan ba na akong full attention 20 to 30 minutos? Ana, mga pinangga ha, dapat nakalista na siya.
5: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma Kumay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A strong marriage is built not on grand moments, but on daily choices to love, listen, and be present. Ang usap ka ligon nga kaminyoon, gitukod na siya dili sa mga dagkong mga panghitabo, mga ingranding mga panghitabo. Kundili, ang ligon nga kami niyoon, matukol sa pinagi sa inalaw-adlaw pagpili sa paghigugma, pagpaminaw, o presensya na agyod pinanga. Ang word for today makita sa Ephesians chapter 5 verse 25. Ephesians chapter 5 verse 25 nagingon, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kini nga klase nga gugma mga pinanga, intentional, sacrificial og consistent. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Mandapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
8: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
9: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's Elma Kumay.
2: Maayong panglawas, batok bisan unsang balatian.

0: maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog na natural. Lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: 701.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Na ako'y pamamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o antot na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat.
17: Abot sa langit, nagpapasalamat.
18: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio FM.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bayad sa tick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.